0: pa ko le bere mu nkan le mo be le lo mi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati ma je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa ma wo egbogi ta nsoro re yi ko loti nu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gbogbo bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo Korea baduro to ti o si ba sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbogbo igba ijawa ija osi always guide
0: Bene, ijawa ija osi, always guide no ni. Se wari bogbo eyin ti e ba fe je alagbata, fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi. Number yi o na ni ke mo pe. 091-60-62-62-53. E je npe le kan si. 091-60-62-62-53. To, o tun ri gba mi na ta tun mo pade. Ire o
3: lo wa mi o mi ando
4: o wa di lo mi ya
3: pa de ju ni o mi ando
4: o wa
3: di lo mi ya
5: Yes. Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti nuri ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun si nbe tori pe nto ti kale to ti ka ko ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de ran fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo ti dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki aye o derun fun ni sugbon ta won ri pe bile aye se ri lode oni je ona ati re awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gboporun lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
6: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni o bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke moruwa mo fe ma fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eni wi pe won le ra nkan ka de mo san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba ti n de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti lan fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele

0: up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafé.
1: My coffee, my Nescafé.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafé, make your world.
3: Ekiti kete alakale ito ayeye odasile ogbo odun ipinle Ekiti ni mo lola julo gomina Abiodun Abayomi Oyebanji kesi kete yan ni on tokunu sibi pade apero lepo ejo waju Ekiti atakojopo kete yan omo Ekiti lokunrin lobunrin likete agbaye gbadere ehan adari atira nko sese dide bo kan ya bi mo sokan lati diroro lori ijo ola Ekiti atuse kan re so ipinle Ekiti dule oro unkete mutumu wa le ka aye li Wednesday ijo keje osu kewa odun ni October 7 bere lago mewo yi uro kutu lo ba fe me awolowo civic center kalifaju ilado Ekiti yajara ba pe lo pade ojiroro alejo kan atijo ola Ekiti Ekiti saye ya odasile ogbon odun aseyori ateyan ati sisuse won ojo ola e ma gbagbe o wa go mewo yuro kutu Wednesday October 7 lo pade ojiroro eto odasile ogbon odun ipinle Ekiti lo ba fe me awolowo civic center faju ilado Ekiti ore ipinle Ekiti ajojura wa mu ti asapinle libe o kede ya latodo yan ugbimo o seto ayeye odasile ogbon odun ipinle Ekiti Ekiti at 10
4: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
5: Abba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Abba Mission, korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Abba Mission, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ora danu, logo lo mo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbiga ijawa ijawosi

0: pa egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko n bire fun gba gogo akonse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kawo eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lomo okuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nada ki funte lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure rubiga ijawa ijausi always guide
2: hey wait before you buy that multivitamin ask yourself is it giving your child complete nutrition

aniyi akin le minu akin omo ti ki sojo a to fi se ogun ran eleyinju anu ni ogo ilu ni gbogbo wa ni dare ati ife dore nfe o lati lo soju wa nile bi ma soju sofin in house of representatives labuja koko legun yan suku legun agbado ka soro ka ba be otun ba uk lo ni yen o idanre ife dore eyi ta duro loju kan bi omi adagun to ge o eni ti o ja fun wa lati gba gbogbo eto wa wale ni ka fi bo wa gbe wole o honorable niyi akin le minu otun ba uk labe asia egbe oselu pdp egbe olombrella ni kadibo wa fun

0: future.
1: We not dey predict our future. We dey shape am. Make we help you shape your own. For more tori, rush go www.accesspensions.ng or call our telephone on top
2: 02-09-461-3333.
1: Access Pensions. Future shaping.
3: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
4: Abba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Abba Mission, koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Abba Mission, ko lo tin nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide
5: nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship aye o ship fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iye je 5250 kiko pa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamo to nko pa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jeri pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforukosile fun ipo na jowo ka mo ilana ati ofin to de ro bon to fe ra to ba se ye meji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubani damiran isuna owo re soro fun itoni suna ki o to forukosile
6: easy yes easy asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CD care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo ti dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni ṣugbọn ta n wo wipe bile aye se ri lode oni je ona ati ri awon kan won ni rorun wa bẹẹni eyi ni idahun ṣugbọn wọ́n ní ẹnu oníkan láti gbọ́pọ̀n lọ́jọ́ ní àlejò kan bẹ pẹ̀lú mi tí wọ́n di aṣojú iléeṣẹ́ CD care máa fẹ́ kí wọ́n náà ń bẹ fún ẹ̀yìn ara ilé nínú kalẹ̀
7: ẹ ṣeun olóòtú ẹ kú òun ní àtàrọ̀ orúkọ mi ni okunola abdulhakeem gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ní ẹ̀kan CD care CDCARE application tí ó ń sọ ààlà ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà di mímúṣẹ nítorí pé o ní ó fún wa láǹfààní láti ra gbogbo nǹkan èlò onílé pátápátá tí ó ń wù wá tí a fẹ́ rà láti orí inú yàrá mattress la fẹ́ rà ni o a fẹ́ ra fan ni o.

0: ba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede doti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdac phone tedugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbugbe

0: ọba ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọkọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lo oko mọ ni o se ṣukẹṣukẹ da tọwọ rẹ lẹ ni kódà ṣe ẹkan sun lọ ni
1: abba aṣọ oko ti igbọ ni nipa 24/7 abba make sure kọrọjọ gbogun bile tawọn okunrin bere fun gba gbogbo akanṣe gbogi bile ta gbe kalẹ lọna ti gbalode 24/7 abba make sure ko lọ ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ti ara danu logan lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akọni lodun lolufẹ rẹ iwe atego la fi pelu rẹ ajọ nadaki fun tẹlugba o da alago ara 24/7 abba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abba make sure gbogbo igba ijawa ijawo si

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada fun ekunrere royin elekasiwa lori itakun ayelujara wa www.adaba89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store ba kana ni le ba wa dogba loju awon opo ban dore wa gugu yi www.facebook.com/adaba89.9 lori Facebook at adaba89fm lori Instagram at xwa bakana ni de baba dogba lori YouTube wa at adaba 889 fm be ni esile firin so wo si wa ni newsroom at adaba 89.fm iroyin te si waju lori iroyin le okere wa fun ti asale tuni akorin le se radio adaba fm opaye mejo oda ti wa nikale ekunrere rere
2: Eka le mo kiyin esi kabo sori iroyin le okere lasale toni awon iko mogun ijoba orilede Iran lo ti gboriyin bayi lori bi orilede Iraq se pari gbogbo eto pelu ile America lati ko awon mogun re kuro lolede Iraq eti awon mogun ijoba orilede Iran ri gege bi aseyori nlanla awon iko mogun orilede Iran lo ti wa se apejuwe igbese na gege bi ibere igba otun lati ma je ki awon mogun orilede America ki won tun mo wa ni orile won ni ekun na mo awon iko mogun ijoba ile Iran wa lodi kiko awon mogun na kuro mo ibere awon mo orilede Iraq ati farajin ijoba orilede ohun awon ti pe Pentagon notify dire mule wi pe Washington atawon iko re minu re ni won ti fagile diduro awon iko mogun lolede Iraq orilede Burundi lo ti fi anu ko bayi lati tewo gba awon mo ile adulawo ti orilede America to fi soku pada sorilede won gege bi orilede Burundi se ti darapo ma won orilede de nile adulawo eyi ti won ni adeun pelu isejoba are Trump lori ilana fifi awon asatipo sowo pada eni to je agbenso ile ise are lolede Burundi na se nini te mutoni so fa won niroyin wi pe orilede ohun ni ko ni tewo gba awon ti won fi esun iwo daran tabi esun sumomi kan bakan na ni ko so iye awon ti orilede Burundi fe gba gan ati igba ti won yo gunle sorilede ohun abi adeun isuna gba mo binu eleyi ti won yo fun won awon alase orilede ohun ni won ti wa ngbaradi bayi lati ti fun awon ti won fi soko pada ohun ni ibi ti won mo gbe ati iranwo fun won saaju ni orilede America lo ti fi siketa awon ti won fi soko pada ohun na ti fi ranse si awon orilede bi mefa nile adulawo gege bi awon iko democrat nile igbimo asofin ile America se fi lede wipe igbese won na o ti gba won to egbelegbe million dollar ijoba ile Israel ati awon ti oro soju won ni won ti fi lede bayi wipe awako oju ofurufu kan lo ti gun akegbe re to je adari oko oju ofurufu lo ti gun ni nkan lojuna ati fe ja oko oju ofurufu na gba eyi to gbe awon ero to dede e ni gba ti won si nlo si orilede Israel awon ero to wa ninu oko oju ofurufu ohun ni won yalu okunrin na to gun awako oju ofurufu na ti won si gbe na woju e lati ma ri oko ofurufu na gba ise ni oko ofurufu ohun lo lo ba iba pajawiri si orilede Saudi Arabia awon iko pajawiri lolede Israel fi lede wipe eyan bi meta to jeru ni won farapa nibi isele ohun ibi ta ri mare lori iroyin ile okere lasale tuni opeyemi jordan loko mi e kale
1: a oni ri jubai lo lori iroyin asale wa fun ti role tuni lati le se radio da by fm tan fi kale si lo ilaramokin tan gbon sategun olasukami elujoba on lo tu royin folajin oyetayolumase ti gboyin ise wa oni dise o daro
3: oh number one

0: le ko si wa ni le she Zidoff Foods Limited ka kon pata pelu o kan ba o ma se ni bag bag kon lo pada ma ba won fura o ma brand ni ohun kon won kon ba se fe kon ba le fe ka brand e fun won na lohun kon won na a le ba won se na sugbon yo aso ye papo o wa fun yen ta ma fun ibo condition yen na ko garage number wa ni 08035383997 ekeji ni 08035780726
1: ori eto ojo odun na la se wa ati wa ni Sanchez Ventures bayi to wa ni waju former police headquarters ni Ifẹrẹkẹgbẹ AU's Hotel ni Lesharo nilu Akure ati mo won si plumbing materials ko si nkan to ni se pelu plumbing materials ti won o ni nbe e ku se ri Samchez Ventures
2: e ka bo lotu ile ise Samchez Ventures lawa yi o
1: e pele o
2: e se o gan sir gaga bi awon eyan se mo wa pe a ni se meji ta n se Samchez Ventures plumbing materials ni kan la wa nta ile ise ti wa anything to mi ba tin gba nu e koja o le ma ba ile ise Samchez Ventures awon bi water heater water tank water pipe water closet water pump alorisisi door german door ani ti england door ani ti nigeria mi ani bulletproof door ki tu wa se yan nikan o alawo jacuzzi nla nla to gba eyan meji meta te pe oko ati yawo a ma sere nu jacuzzi ta ba ti na ba ti church de lojo sunday wa fi yan relax ile se Samchez Ventures let ma ri ile se wa let ma ri popping machine to epo automatic ni to n ba to nu bo oyin abi ko guy a stop fun ra to ba ti a to n ba ti de a to pick fun ra ile se Samchez Ventures ko si anything industrial material te ba ni ni ba nle ise ti wa anta nurses adenta repairs ti awon yan ba fe ko bi hotel abi awon to se warehouse kan ma bo lodo ti wa ata fun oni price ti o ti e gararara e to nta le ko to nta ni badan ni le se Samchez Ventures si nta fa awon eyan to yan ba ra ja lodo ti wa to ba lu seku a tu gba pada a fun lowo awon ko tu fi ra nkan mi te ba ra nkan lowo wa te ba ni issue lori e da pada nkan ta ba ti ni le fun ni guarantee ni ba nle se Samchez Ventures awa ni old police headquarters ni egbe AU's Hotel ni lu Akure nibi e wole ke park ile ise ti wa o se bi te ma park si te ru a ma ba yin pe bi a kan ma lo ti ese moto yin e ra ke ma ko sinu moto yin
1: e ba so phone number si fun awon ti won gbo yin
2: ero ibadi so wa ni 08266793449 08266793449 tabi 09058888750.
1: Ori eto oja odun lawa ati wa ni ile ise Amolab Healthcare Limited bayi ti won se ohun mimu Amobitas fun ilera gbogbo eniyan. E kuse ni Amolab Healthcare Limited.
3: E kaabo si ile ise Amolab Healthcare Limited. Ile ise Amolab lo n se awon egbogi amaraya ati lati da gbogbo egungun ara, iṣan ara ati omi ara wa pada si o si le wa lalaafia. Nigba gbogbo awon egbogi wa naa ni Amobitas, Amo Flush Capsule. Awon egbogi wa mejeji dara fun awa ti a ba ni ipenija arun ibalopo, arun sitosito, oyun iju ati iba jedojedo. Gbogbo awon ti a ni adojuko airoyun ni abi airomo bi Amobitas ati Amo Flush Capsule ki a bere fun. E sa ti ra eyi ti o ma to yin lo fun odidi osu kan fun complete dosage. E ma gbagbe pe ile ise Amolab Healthcare Limited naa ni o se egbogi atura. Egbogi atura dara fun inu kikun ati inu kikun ki a ma to lorekore ti a mo si ito suga, ibadi riro, inu riro ati atunse nkan obirin lososu. Atura ni ki e bere fun gbogbo awon ile itaja oogun oyinbo ti o ba ti sumo yin ti awon supermarket ki e bere fun atura. A tun fi akoko yi so fun wa pe Amolab Healthcare Limited tun gbe egbogi Amo HPP formula jade. HPP o tumo si high blood pressure. O gbe jade fun airorun tabi awa ti ifunpa wa ga. Amo HPP formula ni ki e bere fun ki orun wa le ma se dede. O dara fun omode ati agbalagba papa julo lati ma relax our system wa. Gbogbo awon egbogi wa Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura ati Amo HPP formula ni o gba egbo ntejoba ti a mo si NAFDAC approve. Fun ibeere ati alaye lekunrere e pe si ori ero ibanisoro 07088778855 lekan si 07088778855 ajinde ara yo ma je o.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Agbi awa magoroye ladokun o atijo ya laye ti daye awa magoroye ladokun huri aba wa ye wa lare de yo jiyan ne ni pe fo awa magoroye ladokun e se ro ni ndi ere o ye mu pede di omagoroye ladokun ati yo wule ati yo gbe kenu gbo fo won na ti gbo wa ma fe se goroye de o ya waye ni 2nd of October Friday o se yi tuba ti a se o kowojo 250 million ya be mu ko ule goroye ile ye ni ama ma bo ma suko o ka gbangba ule baba jojo lawa ni Goroye street won ti a wa ye rin o so de abe na go meji la ohun ma ma fowo egbo je ko pa ya jaya kokko goroye ya nu re ibi ma yo do isogo ti gun ri agore ti moye gun chairman e ti fademola ogun je deputy chairman owo dogba olawole secretary oladokun omo moye ye ni
4: treasurer
3: de de omo goroye tule toko ajaja ma fo tene e me se tene rin o
4: agbajo wo ke
3: me mo ya rin o
4: wa toko e to bi en wa ja wa to un lese
3: jako hall yi o
4: ibi ma
3: an o fo ja kedi erin
4: ni oruko de diye bi
3: awa re omo sese loga
4: omo ngene ngene bi su de
3: okitiku ka ni eyan pere

onile yi bayin o mo si se bayin alejo iba palaba owo ite onila ta abeni to ko iba telese to doju bole ti ohun egun le ohun osa oja mo se bayin o iba oko to kun ti onirugbin mo se ba oja to kun ti o lero iba gbogbo ri to kun ti o nina opa kan odun gbedu pomo odun bara omo nu odi ni mi won ni gbe seyin odi mo dupe pe mo tun wa de toni tori gbogbo ayun lo yun bo ile aye tolorun oba ni o wu aseda to gbe to yi kale ki se mi ma se omo eniyan atupa olodu mari sire ko seni to le bomi pa toru tori o wu olorun lo de kini un lade o wu aseda lo se fi okin joba laarin awon eye atiranmu gangan oseyin kana gbogbo agbara laye atorun abe itise iledumare lo wa lahola walaku hata in la bilaya lulazim awon orun gan soro ogun olorun ati ofurufu nfi se owo re han ojo de ojo nfohun oru de oru nfi mo han ko si ohun kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo iro won garaga bayi ni iro won la gbogbo aye ja e ka le yi o akori adi tu oludola te fe gbo la le yi ohun la pe ni anyama ati kadara anyama ati kadara kini a npe ni anyamo ni botu ne kadara wa se lo to ni pe anyama ati kadara pe ikan ni tani alanyama tani oluyanri tani alanyama gan kini awon asiri to ro mo nti a pe ni anyama ati kadara e wa jajo tujo ni so bayi ni ko to agboye ka fe ti seyi atari ka mete oke ka ide ti sale bamu bamu ko ju inu ma sise pelopolo anyama ati kadara

ayé tin ba nija lai loida ti won fi dere de ni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbara di nigba gbogbo lati mu iwosan ibile do la gbogbo ma dari urun oke epe adi $200 alternative therapy ni ke ma bo e tori eni ti o so ose pelu te wete gbo ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o loyun ni ayi igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise ni lu oba ogun aye ta fojuri ati ta fojuri eni sukusin ni yo re ri ayo lagba la adi $200 alternative therapy agba omoran to mo yan ibi ninu ikara won won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona abayo re dele ma bo tarata ni lu adoa ekiti ni to si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni adi $200 alternative therapy wa telephone 080 305 272 61 ewe

0: di tu.
1: Ẹ mọ jẹjẹ ku jẹ. Ẹ mọ si mumu kumu. Ohun ko ohun to ba se wa bi aisan. Hospital ni ke gba lo. Mo mo nke gbe temi. Kini won pe ni hepatitis? Hepatitis A, hepatitis B. Se ki se arun je fun jedo. Mo ba se ni hospital la gba lo. Elomi yo lo ma wa igbin to gbonu yo fi tele ikoko agbo yo wa ko ewe eyin olubi ewe guava orogbo to po die oro adete oro ogbeke oro agogo itaku okere eru alamo ewe oparun oni oibo lori yo wa fi ori ori die yo gesinu agbo yi yo wa se dada yo jina yo ma mu ne cup kan lo ro cup kan losan cup kan lale nitori ikene e ma jeje ku je mo ma nke gbe temi be eyan ba ni hepatitis o sipitu lo ngba lo mo ma nso fun yin bayi e ma jeje ku je ma si mumu kumu ogo ni fun olodun loke orun advert

0: dede asiko yi baba mo kin ye kale ki gbogbo olugba tolufe wa kale toni
1: e kale o e ku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo wa lori eto yi ilu ta wa ni aba won ilu ti won mu leti wa abe n te lanfani ati gbe eto yi ni orilede bomi gbogbo alakira wa patapi ajinde aromo ja isan ti o gbogun ni senuko kan wa
0: ami olohun
1: ba de se ma gbaladua ni gbogbo igba pe ni ti si nbe lori aisan na Oluwa mu won lara da.
0: Ami.
1: Awa tara wa si wa ni bayi Oluwa ba ko ni fesan senu kokan wa na.
0: Ami Olorun.
1: Oruko emi te ngbo na ni Alhaji Agba Baba Lanu. Odun ni Baba Lanu je ki se imo foloko nile Yoruba yi ki se pinle Ondo nikan. Nile Yoruba patapata lori awon kan ta gbe lowo ta fi ndare ni leko nitori pe teyan ba tin se ni gbogbo igba idare ni leko ni. Nda fi ni da lo ma je awon eyan de ni lori idare leko tan se funra wa yi o ti sanfani fopolopo awon eniyan awon eyan ti ri iwulo idani leko na sugbon fun won to ba ja si pe akoko ti e re ti o ti gbori iwo na o lanfani lati ri kan di meji mu ninu awon anfani nkan ta ba nso eyi ta so e so yi sugbon ka to ma tesiwaju e koko gbo awon bi te ti le ma ri wa tawon ojo te le ma ri wa en te ba wa ni lu Akure ati gbogbo agbegbe re ojo Wednesday Thursday Friday le ma ri wa Lakure gbogbo bi kidi te ba ti nbo te ba ti dakure so pe lo si Lafe Junction te ba ti de Junction so pe lo si Oke Ogba ni office baba Lanu o gbe yin dodo wa en te ba wa ni Onduru to pe ona Onduru ni ri ti yin je mo eyan mo pada wa si Lafe mo ba ti se mo wi ni gbogbo igba na niyan edu ni second gate mechanic junction so pe nlo si office baba Lanu Loke Ogba idi mango won gbe yin dodo wa ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday nle yin te ba mo pe Akure lo sun mo yin be yin te wa lowo enu Ajesa eyin te wa Lekiti apa Kekiti apa kan ile osun abeyin te wa ni idanre gbogbo bikibiti kaluku yin bari ke wa te mo pe Akure lo sun mo yin ojo ta daruko fun yin na le mo wa ba Lakure eyin te ba wa ni owo ati gbogbo bi to sun mo wo be eyin te wa Lakoko eyin te wa Lakoko Edo eyin te wa ni Edogan eyin te wa ni Ekogi eyin te sa mo wi pe owo lo sun mo gbogbo bi te yin ba wa ojo Saturday ati Sunday le mo ri wa lowo te ba ti dowo e so pe nlo si Nago Plaza te ba ti debe number ta tokun pe fun yin na ni ke pe abi ke bere pe bo ni aye baba Lanu wa ni bi e mo goke o isale ni ke duro si baba Lanu o si loke e mo gun oke isale ni ke duro si ni ke ti bere pe bo ni baba Lanu wa ni bi abi ke pe number yen ojo Saturday ati ojo Sunday ni en to pe Sunday le yin raye e tete wa ni jo Sunday to pe ago mejila la mo close nbe awon mi o de leyin ago mejila won mo pe wa ati kuro nbe en te fe lo le jo sin te si fe wa e tete wa laaro ko to di pe ojo lo be ojo Saturday ojo Sunday ni Saturday Sunday to ba kan yin osu a ki si nbe o Saturday Sunday to ba ti le kan yin osu a ki si lowo o gbogbo ẹni tó já sí pé ọwọ lẹyìn fẹ wá ẹ má wà sọwọ ní ọjọ sátidé tó bá ti kẹyìn oṣù ẹni tẹ bá wà nílùú ọrẹ ẹ wà ní ẹdó náà ni ẹ wà lórí omi ni ẹ wà lóògùn state ni ìjẹbúgbó ìjẹbú òde ẹyin tẹ wà lápá kan èkó gbogbo ẹyin ará ẹpẹ tẹ máa ń pè wá ọrẹ lẹtílé rí wa ní ọjọ monday àtọjọ tuesday tẹ bá ti dé ọrẹ ẹ sọ pé ń lọ sí bakusa street tẹ bá ti dé bakusa ẹyin ẹ béèrè pé bó ní ayi baba Lanu wa bo l'office baba Lanu wa won so do wa fun yin ni ojo monday atojo tuesday en te ba fe wa wa lojo tuesday yin e tete wa o e tete wa tori pe tuesday ago mejila ma close nbe e tete wa ni ojo tuesday be e ri wa nibe number ni ke ma pe 08096370829 08096370829.

0: wa ba se ma so elomi ibi ta si ni yo ma wa wa lo njo ta si nbe e pe ake beere awon ibi ta wa a si le so ibi ta ba wa fun yin ki won la won kan ti a fi n dare leko ni gbogbo gba an dare leko pe bawo la si le raye lo bo la si le lu aye daada dida to luwa da wa si le aye ko da wa fun ya je awa ni kan ma fi owo ara wa faya oluwa oda fun osi ta wa ni kan ma fi owo ara wa fa osi kama beere osi lowo ara wa be ba wa leyin se ni fi owo ara re faya ti o ni fora re beere osi ibi ti eyan ba joko si orire lo ba eyan be o eyan ni wa orire lo iwo lo dide nle foro ara re be mo se fe koro mi ori be mo se fe koro mi ori eyan ki so fọlọrun pe bo ba ti wo lọrun ni ko soro ohun ko si bọlọrun ti se soro eda ti oto lọrun lọrun ki lọko lọrun nipa owo iwo lo so fọlọrun pe nto fe re iwo lomo olohun tolohun ba wa ni ko si otawo seyin wa ni kolohun ma jọ lọmo tolohun ba fi yaje olataro to fi dojo ale re so ni ko ma jọ lọmo ni iwo lo beere fọ ara re pe bayi ni bayi ti mo fe re ti mo fe re ti mo fe re ti mo fe re lori bayi iwo ni keni to ba ja si pe nkan kan to ru oloju ropo oro gbe si aye re na ni oja lo gbe kale ti ota ni abi awon kan kan lo dawo le to ri ojutu re iwo na dide nle foro ara re ma bura re pamole be na la tun so ni po oro alafia orisirisi asan lo nbe to po re pete a le ma daruko re lokokan lokokan aisan po lorisirisi asan ta le daruko atele ti won le daruko gbo aisan aisan na ni ewi ategbo ti oluwa da o ti da kokan lati le ma fi toju kokan na ni iwo to ba ja ti pe ikan bi keji oro gbesi aye ni ti eni oro lori aisan ni oro lori ise to gbe le ni ini olo dede ni abi nkan lo dawole ni irin ajo lo fe rin ti o lo ni iwo na dide le number na ni ko ma pe number ta pe fun ti atokun pe temi na pe na ni ko ma pe 08063 97 0829 08063 97 0829 ajinde aroma je o aisan arun osi ti o ni gbo ti toju olorun ijo senu kokan wa o
1: ami olohun mu kin yin baba e ko hun late kan o